0: Echidiare ntuna fiauka ngai tukawanike ho itunda mwetu kutundera muthitata setu sa vinduka kwa Constable Makanga. Harumere nao?
1: Amoro nao go. Upindu.
0: Atwene thuwana kuno? Nguwa ya mweko?
1: Awe nasi towa wawezi tendera wene ngecho.
0: Shibe tendera dea ratwene hasi.

0: Seko kamana.
1: Ash ku none bun hanawezi rakar diar gaman.
0: Okone ngwa kona kara fabrika do mepoko.
1: Ash. Kunone na kuwezi rakamana.
0: Ava. Tula mtambura.
1: Ndag. Aisarvasius makanga kuna kuvendu city police. Chara vena kupita mo ku mutara o mahudi. No mutara o stavra kushua kupeunda kate diar masitiku. Tu rasi mahudi katukuwane kira nao ni mahudi makoko no mahatu. Anai haoto dikumi ni haoto ikoko. Dishi maurema anga kara ni. Di maurema mo mahudi ni. Maurema mambiru adishi maurema anga ni mahatu. Anau kuzamekako. Adikara sitivuzi jofo sitigadi hawa kira ku Tennis Street na Sean McBride. Mungai kara haoto hatu gai kwa hatupera mungai kumbanda. Zoni ma anotigas kara si so kuman seran mungare mana ofo si mungare mana kumenena anga hamtu ada kutpatera. Hongwa ka kuninga ven kama na ven ku mutaro mahudi na umo ne kashi ing toa hingi. Paku kuhatera mahudi ni paku kumbanda hamu ane kushango mukane kachira. Iya ningo kadhaita wezera swana e. Morando kurungeshi una kuhatera mahudi koka chira otie. Kaduna kenge shine nge maurema ndi nge pi na huko kapo kushamwa wenu kachira kada haita wezer. Ano mtara wa ita vrana udikia hongeno shi mtara wa doropa. Ma traffic light etu ni marobot etu maheo na kuruwa na suwana. Ita vrana itu na kuhiruwa nane ya Mahangara Aviation Road na Awas Road. Ano ita vrana disha hai ya ndera. Mtara wa doropa disha Mahangara asemu yoma drive nge shuna ushua mu Western Bypass. Wadu mwraya na ufotu ya kushua au ya ndirafa mrandu shi unakuthiru wana sa stavra na ningeshi kuna kushua awasa rondu ungenu mandume ndi mfayo na katamba upirukere mtaro wa yuna mwu ya wadu mwraya na haya ndira na Casino Street hamu ya ndira mtaro zodi henga Western Bypass na Ben Carlson Road na hamu ya ndira anda mtaro wa katutura keho na udingenu o matrafik lete ito kupirakuruwa nani manavura andako. Enea spita na nyemba na Hereford na kuviasa pa ukihu. Enea spita na nyemba papa uchina na agweda pa muwe na kuviasa pa ukihu. Enea spita na nyemba na Rensburg Street na kuviasa pa ukihu. Enea spita na nyemba na Industrial Street na kuviasa pa ukihu. Enea spita na nyemba ngecho na ushuamo ungene mubiwa na kuviasa pa ukihu. Enea spita na nyemba karo ngeshi kuna ku kushua mo ngeshu na kushua mbiwa na ungeru mpenespita na nyemba na kuviata pa ukihu. Ano itavraidi unakuhiru wanane dishi Mahangara wini madigzela Mandela na pakachi ka Moses Garweb na Bragg Street. Ano itavrasa kuyandrane Machichi Street na Kingsley Road ngeshu na kutamba kuenespita na nyemba. Yoku wezirako ni wadi speed hambadi mu Western Bypass koha guwa ito hapia huna ngena doro pandi waya halapira nga karangamo kukoveni kuhinga soana Western Bypass mwa di speed hambo kwa ukuora kuhinga nani kwa hingi waha ninganga ahinganga yoku uwina nao kadiha na watawazira adi kadiha watawazira mnu Western Bypass na umone kashi na harete mahuzi ngeshi hatuikere shi mina uku uwine na mwa Western Bypass yeshi pamrando wa speed hump. Yoko na mantani kwa kutapa wema nomora etu 061-290-2239 and 061-302-302. Ano kuna kutuma karo SMS ku 4444. Woyongo etu arwesa kumutara wetu.
0: Yoko na turwethira kumutu yoto diaro?
1: Yoko na turwethira kuyoye.
0: No ya ngatu mutondo tunamu thiere rapo keo?
1: Meshi, gamu ni haru disa meshi.
0: Karo?
1: Iii, gamu ni haru.
0: Inge kufuta nge nyumurandu tati
1: hato kufute mbotu na futu mbotu na futu
0: ya roo matu mbirathi kumena tunawana itunda wetu kwa maporitha wetu muthitata thavinduka mumkunda wetu wa Commerce dito kata kavango amwene muna kaa uvene muna para povene sirozivike nthi kupwere badisetu muyuve ya mwishimu tutokutate na karvede kenu kanon.

koko mathi ombuthi ngange na kumona litwa na kuvinju kapano no baki yunapira kumona rumwa isi vinju oyo baki lebana mona rumwa ya muno muno mkakuro ngana tumu yuve pasha evi kwa kuna the wadishi kupikunga kamuwana ya baki ukingia

Eshi nganyi tukawane vene ngenyu mavi ombudhi mwenye mavene dho karuvedhe koka fupi. Kuna kuna mbavene ngenyu mathiatero kamanana paya. Eshi kudhidhi mekere vene ngenyu kamanana. Nganyi tukuretere mavi ombudhi mwenye mavi dho karuvedhe koka fupi.

Ya asi nomte norombali na ntandatu dina upoko stone vili zauntane. Elikuwa mwema udano ilio simpe tina kenda na aliongesi. Ano posuruesi omna gwane karako kumwe na Martin Mkungu. Mutoni nyongo ano dogoro papangesi ugwane karasi WBO. Ngwenya ko marumba sanu aga kakere nago dogoro papa. Ano Mkungu moro ngapioko? Ano setu wa pepe. Ya, wale dokuru papangesi mkutuzira matupu kama ununu sinetupu ko marumba sanu aga kokerenago dokuru papangesi ngapi mwono kulizuba?

asi ai dogrupa pangis prakin go khara tom tugusere po magwane kero ndiasema topa topa ituka pina wapa dogrupa pa ano simpe koko kudidi mikasi simbe natumuretera ko mapukuro gomanze isne tupo omna tuzograhena simpe kumana mkungu tano wagenda wangi awana kara nao kutundira moka wangozo upumezu wa koruha aro mbunga zigende sama udano kutona nyongo ntane na simpe koruha kutundira ko mbere wa za nguru ntane pontambo zo noso zo sure ndani no mbere wa zerongo asi natumuretera ko mapukuro gomanzi kara tupukuro radio soki.

0: Alors, comment vas-tu?
1: Allô?
0: Eh, what? Namtambra,
1: Ewa.
0: comment
1: Papa na mpe druna kara morundu. Kok papa rako irugana. Allô?
0: vas-tu? Radio? Shwa tukume nena kudhimitha radio podio shi tuku yuwe thuwana ngeshi radio oye kuna kuyuwe kana kuyuwe kanganyu kuyuwe othinda oduna kwamba diat na piti ya ina piti kwamba nganyu yuwe karo pamrando kuninga shi yoyo radio yoyo adipo. Hello,
1: Halo.
0: kuma yuwe thon
1: Mayuvito.
0: eh wat namtambra.
1: Ya. Hapa nane yambienda Christmas ndia hivi da chi tajiki. Nakara pa mkunde wa Zangongo. Na kwa dramo mungu ko losa machozi. Woyo akara pa mkunda wacha dikongo lupa kapako. Nana kutapa Mayuvito.

0: Mpando tu apandwa kumadiso.
1: Ewa. Hello.
2: Hello.
1: Koma yuvithon.
2: Ya tani kakeni seve na yuvitho angita ya. Esine mumaku nchangirangashi pamu ya menausha na mguvani kadi ya me. Amena mene viruwa na kupapara. Una kuenda wale ni kawa viu kurike wale pa ufupi kadi.
1: Aye, mninge mtapere wede kwa hende nunao ni kurupelisha na keni.
2: Ewa. Ewa.
1: Wede runa kuenda nao kenginone ma yuvithon. Kwa kuruwa ni thakeho haruvethe eruno. Sikuwetu keo tuetu di nao mayuvitho haa. Karuvethe koku kutapera. Hamu ya nao pa funguna. Kuna kufunguna. Hana kufunguna. Kupako keo ruvethe haendo ingishu na wana roe. Hello. Kuma yuvitho.

0: Ambinda wanga na kara momenduka tan gama diviso gam kura ipanda ugu kadogoro kere momenduka na kupukuru ranyi vanekoro na mvenyasi hiyo ya kara koku sene marayo inzi kutone na ko 081-311-6241 di 081-206-3041 Kambinda hau wanga na karamo wenduka na gama diviso gamu kurwa ipanda Ogu kadogoro kere kwa wenduka kuna kupukuru ranyi vanekoro na mpenyasi yu inakarakoku Sene mwara kuzua kwa yuinzi kutone na kwa 081-311-6241 di 081-206-3041 Halo.
1: Halo, kama dizo.
0: Tunamtambura.
1: Ndio ha. Anya memyenga. Uparo yuga ne okomba komba tembo. Ndi yokunga ikombo ngosna na pana atubu. Ndi yokunga tembo na pana atubu. Oyone pama ti ufana ngweni ngoso kubela kubela ko nambezi. 081 61 57

kahiwa gona no kam sika oko asi che che kule ai kahiwa ninga simwe to wiza mo to kare no marumba sanwa gahiwa wiza mo makruka ne sampito to pre twikira ko za kombeho no marumba sano ke tu tatu petu pe puro makara to pe ko elimbururo ano se na se elimbururo leo hunga to gwana yestwa wiza mo kupitira ko 2 55 6 2 3 Moko, Ruganesa, Pito.

0: Mtoko.
1: Madivi sokonomfa.
0: Hello.
1: Eh, watu wa Mtambura.
0: Pandu kompito nani? Hano yange kalumbu kwa kashampana. Ikwatela moisha nduwa ndala. Kukapako. Imene kubuluka chalivwe. Yatata kashampana. Na mkwenje wendi ngenjo. Baibo shebezi vile baibantu vazi. Na munavo musheke. Hamolika na vate kulubabu. Imene kukakala kufukulali weli avu. Nihilu kilamo. Yange kalumbu kakashampana. Nibulu isawa bushoko. Wakashampana mkuku watela maisha nduwa ndala. Hakapako. Imene tukakala. Na kubuluka. Takufu kulama we. Avafe vetu. Babu tokelo. Babu tundeta angwa. Babu shoko mwavoshi. Hakapako. Mkatuwana. Hakeho hatuli. Pati na lengela. Handu.
1: Ewa.
0: Handu nane kompito.
1: Ewa.
0: Ewa mpandu.
1: Nima tunakuza kwa mbeo nilikuwa mauli matibiso kono mfaa.

kwa kumpaka tumsika kutundira mo South Africa kutundirira mo South Africa ngama mtupia karasi aye South Africa nenas gurukuto kume na Mexico me vu lya America asi aye yetu kokoko kuliwapa ikira no kuwapa ika matui Brenda Fassie mama.

0: Marumbasano kukonjira nkinda zozuni gilima rimae vigabali nonorombali natazimwe gombunga za FIFA gana ya miauka ngaga pindura uzuni radio za NBC ngazu kwafa okare ono vangarara.
1: I think it's bad news for the English game.
0: Mosnema esi ngaga kara marumbasano kuhura hena oruganisi mpito ezi mokunyanyo kisawa purakeni kosi rugana soge ngapi nye noi rugana ihi ureru tupu nsonsozo nunu tupu nofutako NBC radio za NBC tazuiza nugu ya sahira marumbasano pevango yongese fazoge mbuji zongwa sanye ihi mbuji za kapatako kwanekera kumwena bimbo chihero ko NBC ipo radio za NBC ziruganese marumbasano aga gomato wara unene mokingisa edina liongese fazobu mtonina ko 0811 294633 2026 FIFA World Cup.

Yara se bana kum pa konga sa, tum se gat bagenda dogoro pa pangesi freeway yellow mill. Ano nanam pa ko simpe nom longo. Kume no kam sika make my day. I need some money. Naso gorasi dogoro pa pangesi. Aye, irongo yaka rumba sana mo Mexico mwina. Ano imotupu nomo Canada kwa kakonjira imaliwa. Natuwa negera kumenone, ano suruwe singestu wakuli wapa ikira ipo tutaras ngapi natuwa kumurete rako elikuwa mo, ndi, kapisi elikuwa mo, nye marumba sano gombara zukusanga. Kinda zuzuni. South Africa, ogo anakara dogoro papangesi mo Mexico. Kwa kulikuwa takume na mwene Mexico, ogwa gawa uturo.

0: vitu vurako timitirako.
1: Mhm. Yaras aye pane ina tangosi iyo to avuru kumkamenamo mo marumba sano gokuhova marumba sano gokuzegurura ano ogogaza.